niye kasiye mo niye sumpe niye osum papa niye sumpe niye radio niye yabo yaba sumpa sumpa sumpa sumpa

de mesrew 3 months akwada e kosi 5 years no enkofa nani bi amafie ho enkofa nani o titi akwada nani a akwada adwun so ana wogya ne nan a na e bone saa umra na oba ne to hu nyina ye ko afi uban se uban ne so tia na etie onhwe kura na sunsume woni mu kura so nye papa fanebra 3 butterflies school 3 months to 5 years. Ni ensha kwa dane mauna. Ube hun se ampa bibia ko ye. Inti fre 055-609-4071. 055-609-4071. Na bibia ako ye. Wamune ebua ama ye de. Jumedia ye freno. Ghana today no. Ye de ama wo. Na ama bibia anso. Etimi akoso wano wano. Sedi ye. Ye nina ye penono. Na etimi ejine ye. Na ni ama ako sedi ye. Kono na. Ubi ansu ni mse, saadiye ni beko ye, ne ebe jine ye, ne se ampa, e yesuku papa.